0: Mai sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baraka bada kasancewa da kai da asbahin wannan rana ta litinin wadda ta kasance 27 ga watan safar shekara 1448 bayan hijirar fiyin halitta annabawa sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina daidai da 10 ga watan agusta na shekarar 2026 miladiya sunana binta abdullahi fulani kuma da Allah zan ci gaba da kasancewa da mai sauraro da kai yanzu har zuwa karfi 10 na safe inda zamu kawo shirye-shirye masu ka'idarwa ilmantarwa da kuma gamsarwa ayo radio dai kafaci da ke gabatar da shirye-shiryen ta cikin sa'o'i 24 babu kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla 100% da mun bunkasa harshen al'ummar Hausawa da ta arewacin Najeriya sanar da baka labari da dan su a lokacin da suke wakana kai tsi da kanan gida da kasa da kuma kasashe na ketare ga tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka shafi zamantakewar dan adam da kuma labari na aikin gona har ma da wasanni da kanan gida da kasa da kuma kasashe na ketare muna roƙon Allah madaukin sarki ba mu lafiya da zaman lafiya ƴan uwa da ba su da lafiya gidaje da asibitoci Allah ya tada kafadun su mu da muke da ita Allah ya inganta mana ta mu Allah ya jika magabatan mu Allah ya gafarta musu Allah ya jaddara mu a kabarin su mu kuma dan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani amin sama amin Allah ya ba mu da mukunci da mukunkani Allah ya ba mu da sharri masharita matanko aljanya Allah ka taksa malafu kowa da sharri duk wanda ne fim da sharri ya Allah ka rama ganin sa amin sama amin ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka gafarta mana zalbun mu ka inganta sakatan mu ka kara mana imani a sakatan mu amin sama amin ya Allah muna roƙonka ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ba mu da mana mi albarka amin sama amin ya Allah ka sa ranar karshen mu a duniya ta zama rana mafi farin ciki a gare mu amin sama amin yanzu mai sauraro agogon mai na cewa karfe 5:52 agogon Najeriya ne jar kamar da cari daidai da karfe 4:52 agogon GMT da kuma Ghana a daidai karfe 6 akwai labaran barka da asuba daga bisani mai sauraro za mu je gare ka mu ji ra'ayinka akan labaran da ya faɗo karan kallon ka daga saurara a labaran na barka da safiya sannan daga bisani a daidai karfe 6:30 zuwa karfe 7 akwai bitar jaridu sannan daga karfe 7 zuwa karfe 7:15 kenan akwai shirin tsokaci daga karfe 7:30 ko zuwa karfe 8 akwai shirin nan na waiwaye a dan tafiya sannan a daidai karfe 8 akwai takaitattun labaru daga bisani zamu je ga filma na dakar waje inda zamu kasaba tattaunawa da masu ruwa da tsaki da kafannoni daban-daban a daidai karfe 9 kuwa akwai shirin nan na guzuri mafi alkhairi tare da Malam Muhammadu Famina Abdulkadir ya kasai a daidai karfe 10 akwai labaran kasa daga bisani zamu karkare a zangon barka da safiya da fatan za a bi mu sannan hankali don mu a saurari shirye-shiryen da muka tanadar waɗanda pasta na biyu kai tsaye daga zauren gabatar da shirye-shiryen mu dake floating mai lamba 64 gidan gona daura da sinima marhaba dake farm center a birnin Kanan Dabo
1: ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio Cool FM Wazobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta radio ko talabijin da sunan ta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato
2: Arewa Radio mita 93.1 a Zangon FM Arewa
3: da ɗugo ɗaya a zangon FM Sabon salo sabon tsari
4: Arewa Radio fadar ra'ayinka shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka dake gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba
5: waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa
4: mun kudura aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda
6: isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu
4: a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka ka Arewa Radio kan mita 93.1 a zangon FM dake birnin Kanan Dabo.
7: Mita 93.1 a zangon FM.

0: wannan hali da mutane suka shiga ciki shi ya kamata a ce gwamnati a dukkanin matakai suna sawa zakatan su la Allah makamancin wannan hali yaran nan na barna suke ciki wanda kuma ya kamata a ce tun ba yau ba an riga an kubato da su an cito su an kuma sada su da iyalan su
1: idan muka leka ketare musamman ma dangane da bacin kokarin cin mai rijejin zaman lafiya tsakanin Hamas da gwamnatin Isra'ila wanda za a cewa gwamnatin Amurka ke jagoranta zaka ga tun da farko kamar an fara samun nasara amma dai to kaji yadda shi shugaba na Isra'ila Netanyahu yace shi fa ba zai amince fa da wannan yarjejeniyar ba har sai Hamas su mika duk makaman su kafin zai amince wanda za a yi cha kenan duk da dai da farko kamar duk da dai ya nuna cewa yana tare da shugaban na Amurka Donald Trump amma shi fa kasarsa ba za ta amince da wannan yarjejeniyar zaman lafiyan ba to anan ya kake ganin wannan al'amarin
0: musamman idan muka dauki muhimman batutuwa da suka hada da abubuwan da suka shafi halin da ake ciki ga ita wannan cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya da Hamas din ke bi da kuma abubuwan da za a tattauna musamman ga shi sabon tsari da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana wannan da ake gani suna da kudurori guda 15 da ya gabatar wanda suke da nufin kawo ƙarshen rikici da kuma tsari yadda za a gudanar da Gaza gabaki ɗaya muhimman batutuwa kamar abubuwan da suka shafi zanyi sojojin Isra'ila da Gaza bisa matakan da aka tsara da kuma kwance da mara Hamas wato Hamas ta mika wuya a matsayin wani muhimmin mataki na shirin da kuma kafa rundunar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa mun taimakawa wajen tabbatar da tsaro da kuma ci gaba da tattaunawa kan gudanar da Gaza da kuma sake ginata amma babban abin cikas shine cewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa Isra'ila ta yi watsi da shirin yana mai cewa ba za a iya janye sojojinta daga Gaza ba har sai Hamas ta kwance da mararta to kin ga irin waɗannan batutuwa bana tunanin abubuwan za a kai ga ci ko kuma a samar da ita rijejeniyar da ake bukata ita Hamas din ba za ta taba yadda musamman a kwance mata da mara ko kuma ta mika wuya ba yawwa kuma sojoji na nan wanda hakan zai iya zamtuwa kamar koma bayani ga abubuwan da suka shafi gudanar da abubuwan da suke da kuma rikici da ke tsakanin kasashen guda biyu
1: a cikin misararo ina ga daka-daka nan za mu kawo ƙarshen wannan fili na sharhi inda mun ji musamman bayanai daga abokin aiki a Haruna Abulta muna godiya kwarai da gaske da wannan da ka ƙara wayar da kanmu akan waɗannan al'amuran sai kuma gobe da Allah ya kai mu rai da lafiya me sauraro nan gaba kaɗan akwai shirin nan na tsokaci da fatan da za a ci gaba da kasancewa da Ayo Radio a zango FM daidai karfe 7:30 akwai shirin waiwai a dan tafiya sana daidai karfe 8 akwai takaitaccen labaru daga bisani za mu je ga filin mana da kada waje da fatan za a ci gaba da kasancewa da Ayo Radio a zango FM.

0: FM.
1: Ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta radio ko talabijin da sunan ta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato. Arewa Radio.
0: Mita 93.1 a Zangon FM.
2: Sabon salo, sabon tsari.
3: Arewa Radio fadar ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa Radio kan mita 93.1 a Zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a Zangon FM.

0: haka ba sawani yare tattake sai ribaka ko masallaci ko zaka ashe kaga yin sallaman nan sa yara a cikin siddi take sa su shiga taitayin su wa fi riwayatu ibnu sinni a riwayat ibnu sinni ko qala lahum cewa ida su assalamu alaikum ya sibyan kaji ma sai da musu wani take amince tabbata gare ku ya ku yan yara kaga za su ji dadi ya ku yan yara to wannan shi ma yana daga cikin abinda iyaye ko kuma malamai ya wajaba su koya yayansu na biyar an yu'allimahu an yarudda ala ghairil muslimi bi lafzi wa alaikum lalle mai tarbiya ya koyawa ababan yi wa tarbiyarsa yadda za su yi wa waɗanda ba musulmi ba raddi domin yanzu muna haɗe da zama da waɗanda ba musulmi ba sai su yi maka sallama to ya za ka yi musu raddi shi kuma ga yadda za a yi nan limara wa shekhani saboda abin da Bukhari da Muslim ya rawaita an Anas radiyallahu anhu daga Anas Allah ya yarda da shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce idza sallama alaikum ahlul kitabi idan waɗanda ba musulmi ba ahlul kitabi kenan yahudu ko nasara suka yi muku sallama faqulu ku ce wa alaikum iyana na ku tsaya wa alaikum iyana na ku tsaya yawa kama alaihi an yu'allimahu kamar da idan matilas ga ainihin uba ko mai tarbiya ya koya wa ɗansa Allah ya bada alal kufri bisalami kada ya fararwa ma'abota kafirci sallama li hadisi muslimin saboda hadisin muslim da yake cewa la tabda ul yahuda wan nasara bisalami kar ku fara yi wa yahudu ko nasara sallama eh kakku mun sallama wani dai wani sayin dai da za su ga kun ga su sun gan ku amma sallama a ja annabi sallallahu alaihi wasallam na shida an yi alimahu kuma lalle mai tarbiya ya koyawa abin tarbiya ta sa al-ibtida bis salami sunnata waradu wajibun ya nuna masa hukunci na fara sallama da hukunci na amsa sallama ya san cewa farar da sallamar sunna ne raddin sallamar wajibi ne limara wa ibn sunni an nabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ibn sunni ya rawaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah ya ce man ajaba salama fa huwa lahu wanda ya amsa sallama fa huwa lahu ainihin wato ya sami sauke nauyin da yake kansa wa man lam yujib wannan ko bai amsa ba falaysa minna baya tare da mu kaga shi amsa sallama zama dole tunda annabi ya ce wanda bai amsa baya tare da shi tarayya ko da annabi ai muhimmin abu ne rashin tarayya da annabi ai barna ce mara iyaka Allah ka kiyaye mu to wannan kenan
1: masu sauraro iyaka ci abin da ya sami kenan a cikin tsokacin wannan makon sai wani satin Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin a madadin Sheikh Ahmad Tijani mai salati indaba Muhammad Gali nake ci a cigaba da kasancewa da Arewa Radio
2: na zo hakika da zance muhimmi hanya ta sosai ciki babu rami shine bayani akan ilimi mai hankali duk yana so ya sami hanya ta so sai madaidaiciya

0: yanzu baka lada guda nawa? Guda 100. Za a kankare maka menene? Zunubi guda nawa? Guda 100. Za a daukaka darajar ka sau nawa? Sau 100. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wanda zai zo da wani abin da ka zo da irin kalar abin da ka zo da shi a wannan yinin duk duniya. Sannan manzon Allah ya sake cewa wa kanat laka hirzun min ash-shaytani, kuma za ta zamanto maka badala da kandagarki tsakaninka da shaytanin mutum ko aljani. Duk wanda zai fito a wannan garin a iya tutar da hito minus kai baka cikin waɗannan mutanen. Duk wanda zai fito wani abin cutarwa ya same shi, to banda kai. In kana wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
1: Wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.
2: Taskar Arewa.
3: Daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
4: Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba, ba zai tsarkake su ba, ba zai musu duba na rahama ba, ba su da rabo a lahira, Ubangiji ba ma zai musu magana ba. Mutum na farko, mutum ne yake akan hanya, yana da ruwa, sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa, yana cikin jin kishirwa, yace dan Allah ba ni insha, sai kace ba zan bayar ba. Ko kai ƙarya kace babu, to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Mutum na biyu, mutumin da ya zo wajen shugaba musulmi ya yi masa mubaya'a, yace ya goyi bayansa, amma lokacin da ya mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba, ba dan a gyara ƙasa ba, ba dan a gyara jiha ba, ba dan a gyara ilimi, tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba, shi wani abu kama ba. Daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan ƙarya, ya rantse da Allah, kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar, lokacin la'asar yana da wata falala doriya akan sauran awanni na kafin la'asar.
1: Wannan muryar margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam.

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewar radio fadar ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi al labarai da dumin sa a nahiyar Afirka.

Misau, baka da kasancewa da mu cikin shirin waiwayi da ke ta bambantan mutane da suka yi gogoma a rayuwa a fannoni daban-daban domin zaburar da ƴan bayan masu tasowa daga nan Bahaushe tasha zalla Aryo Radio. Ta cikin shirin namu na wannan mako za ku ji mu da Farfesa Tijjani Shehu Almajir da ke sashin Harsuna a Jami'ar Bayero a wata ganawarsa da Nura Haruna Mudi da ni Ado Ladi Farin Gida da irin gudunmuwar da aka bayar a fannin koyo da koyarwa. Sai ku biyo mu domin jin yadda tattaunawarmu da shi ta kasance. Sunana Ado Ladi Farin Gida nake tare da ku.

0: Babbar bisa mane maka barka da kasancewa.
1: Yahu barka da masu sauraro, mai sauraro lafiya.
0: Na'am. To farko mai sauraro su ya ji wane ne Tijjani Shehu Almajir?
1: Kusan in za a faɗi rayuwa dole akan faro da misali wuri da aka haifi mutum da lokaci. A farko dai kusan zan iya ce an haife ni a unguwar Alfindiki da ke karamar hukumar birnin Kano. A shekarar 1976 mahaifina Alhaji Gambo Lawal Muhammad da mahaifiyata Aminatu Shehu Almajir, wadda kusan a nan unguwar na taso, duk da cewa dai ban yi tsawon lokaci a unguwar ba, kasancewar rasuwar mahaifiyata yasa na bar unguwar na dawo hannun kakannina. Amma dai a wannan unguwa a shekara 1-6 da na yi kusan kamar kowane dan musulmi dai akan fara sa mutum ko ya fara bin yayyansa a irin makarantar allo da na islamiyya na dare a wannan lokaci. To na yi makarantar allo kusan hawa wajen uku a wannan unguwa. Na yi makarantar Malam Bala wanda makocinmu ne nan, sannan na yi ta can wajen Jingau, na je wata makarantar Malam Dantuwa, sannan kuma na yi makarantar Malam Dangoggo, wato zan iya cewa mahaifin Professor Hafizu Abubakar, wato da babbar makarantar allo ce. Kusan daga nan ne dai ina jin makarantar allo da ni. A makarantar dare kuma a nan gidan Nagoda nan akwai makarantar dare ta Malam Alhaji, ita ma muna zuwa da daddare inda ake karatu littattafai. To a wannan yan shekaru 6 da ne a unguwa mun yi wannan, kuma in fact a wannan lokaci har an sa ni a makarantar primary.

sun gabato baki daya ala malikin nasi sun fuskanci ubangijin mamallakin mutane tabaaraka wa ta'ala makhubitina mulabbina rajina muallina sun fuskanto garin makka suna masu kaskantar da kai ga Allah suna masu talbiya sun Abdul Malik sai gashi ma Sulaiman dan Abdul Malik khalifatul muslimina khalifa muslimin wannan lokaci kamar da na ambata mana yana cikin khalifofin bani umayya kuma shi yayi wata yayi wani abu ma da tarihi yake yabansa da shi shi Sulaiman sannan da ba kuma baya sai gashi shi musulmi kuma shine mafi girman sarakuna a wannan lokaci ya difu bil baitul atiqi sai gashi yana dawafin ɗakin Allah hasirar ra'asi kansa a bude kamar da dama muka sani duk wanda ya daura niyya haji ko umara yana cikin mahazumi kuma shine mafi girman sarakuna a wannan lokaci ya difu bil baitul atiqi sai gashi yana dawafin ɗakin Allah hasirar ra'asi kansa a bude kamar da dama muka sani duk wanda ya daura niyya haji ko umara yana cikin mahazurat abinda aka hana mai aikin haji da umara yi a matsayin sa na miji ya saka hula ko ya daura rawani wani tufafi da zai sa shi yasa idan ya dauko hula ka ko da dama muka sani duk wanda ya daura niyya haji ko umara yana cikin mahazurat abinda aka hana mai aikin haji da umara yi a matsayin sa na miji ya saka hula ko ya daura rawani wani tufafi da zai sa shi yasa idan ya dauko hula ka ko ya dauko rawani ya daura to ba wani tawili to wannan ya aikata mahazurat sai ya bada me fidiya mun gane kuma idan ya riga ya daura ne aikin hajin sai ya mutu a cikin haramin sa idan ya dauko hula ka ko ya dauko rawani ya daura to ba wani tawili to wannan ya aikata mahazurat sai ya bada me fidiya mun gane kuma idan ya riga ya daura ne aikin hajin sai ya mutu a cikin haramin sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana a rufe masa kai ya hana kuma a sa mai turare saboda da rufe kai da sa turare duk yana cikin abubuwan da aka hana mai aikin haji to dan haka sai ga halifa musulmi yana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana a rufe masa kai ya hana kuma a sa mai turare saboda da rufe kai da sa turare duk yana cikin abubuwan da aka hana mai aikin haji to dan haka sai ga halifa musulmi yana dawafin ɗakin Allah kansa ba hula kuma hafiyal qadamaini laysa alayhi illa izarun wa rida'un da sa turare duk yana cikin abubuwan da aka hana mai aikin haji to dan haka sai ga halifa musulmi yana dawafin ɗakin Allah kansa ba hula kuma hafiyal qadamaini laysa alayhi illa izarun wa rida'un kafawuwan sa ma ka san shi alhaji an gana shi saka sawu ciki sai dai fadi sai ga halifa musulmi yana dawafin ɗakin Allah kansa ba hula kuma hafiyal qadamaini laysa alayhi illa izarun wa rida'un kafawuwan sa ma ka san shi alhaji an gana shi saka sawu ciki sai dai fadi fadi zai saka in kaga ya saka sawu ciki sai dai

ba karamin matsala za a samu ba kuma litigations na ƙara riki a kotuna da ba za su kare ba kuma wato wani abu da zai baka mamaki abinda nake la'akari da shi yanzu kaga a nan Kano muna da gidajen radio na FM stations sun kai guda 30 kuma inda bincike ya nuna kuma amma abubuwan da suke faruwa banda social media ma yadda ake shiga radio a rika batancin juna saboda goyen bayan wani wanda kake goyen bayan shi a siyasa ko mai gidanka ne ko ka kadauke shi Allah shanka ne to abin yana bani tsoro kuma wato mu anan arewacin Najeriya wani abu guda da yake damun wai da mutun shi ka cikin radio ko ya hau social media ya ci mutuncinka wai ba za ka nemi haƙinka ba da sunan litigations a court of law court sai dai kawai idan an ci zarafinka ka ce ai kai ma kana da wani wanda Allah ya bashi kaifin baki wanda zai iya magana a to ai magana ce ta kuɗi bari in tura shi gidan radio kaza in ba da kuɗi kaza a sai airtime kaza ni ma kai musu wankin babban barku ba haka abin yake ba yau da mutane sun san haƙinsu yanzu idan ka duba kudancin Najeriya yadda muke wa kan mutun kashi mu ci kashin da kanmu da bakin mu idan a cin ne kashin ba zai ci ba saboda dalili wani da ka bata masa suna ba magana bari ya dauko ne ba shi defense ba shi kariya a ba abun da za a yi kotu za ka tafi da litigations inda yake kan kafofin yada labarai wasu da kafofin social media din nan kamar yadda na faɗa na ce da suna da wani abu da ake kira regulatory agency wata hukuma da take kula da yadda suke gudanar da ayyukansu da Allah kaɗai ya san file na lawsuits waɗanda aka yi institution a gaban kulliya saboda abin ya wuce mai shari'a to amma ita kuma siyasa ai dama yadda ake yin tudi inda aka ci gaba ba a duru irin na cin mutunci na cin zarafi da shiga ke ta haddin dan adam da na cijinsa kuma babu abin da ake kira invasion of privacy bai halatta ba ka shiga hurumin rayuwar wani akan abin da ya shafi rayuwar shi ko gare shi ko ga iyayen shi ko ga yan uwan shi ko ga dukkan wani abin da ya shafi rayuwarsa in kun zo batun siyasa kamar yadda marigayi Malam Aminu Kano ya faɗa yace muna da bambancin aƙida Najeriya ɗaya ce amma kowane tsuntsu kukan gidansu yake kamar yadda malam ɗin yake cewa a haɗu a yi dariya a yi zarafi in an je wajen toro irin na yaƙin aƙida kowa ba a ce an haramta masa aƙidarsa ba a yi amfani da tsaftataccen harshe a yi harka irin ta siyasa kuma yadda wannan batu kamar yadda kake cewa a yi tsokaci lokaci ne na kamfe da ya zo kamata ya duk wanda za ka fito filin daga ka yi kamfen ko don shi yana uban gidanka ko don yana magance maka matsalolin rayuwa to ka kauce wa ɓata wani ko mutuncin wani ko natijar wani don kawai karka wai za ka yi ne don ka dada da mai gidanka ba haka abin yake ba a yi amfani da tarbiyya a yi amfani da tsaftace harshe a yi amfani da hankali ai amfani da duk abin da ake ganin za a kauce wa duk abin da ya kama da kawo rashin jin daɗi mu a cikin al'umma mu kan kuma ita siyasa ai ko da a manyan kasashe da kake gani zaka ga in aka fito an kada kuge ko na dan siyasa kokari yake baje kolinsa ta hanyar manufofi da tsare-tsare da waiwai adan tafiya lokacin da muka yi tafiya shekaru huɗu da suka wuce ga alƙawarin da muka daukan wa al'umma ga kuma alƙawarin da muke ganin cewa mun cika wa al'umma dan siyasa idan ya zo filin siyasa ya zo filin baje kolin shi abinda ya kamata yi ya gaskanta stewardship ya gaskanta irin aikin da ya wa al'umma lokacin da ina campaign na ce zan ba su ruwa lokacin da ina campaign na ce zan inganta lafiyarsu lokacin da ina campaign na ce zan tabbatar da tsaro lokacin da ina campaign zan inganta aikin noma lokacin da ina campaign na ce zan ƙara bunƙasa ilimi lokacin da ina campaign ina nayi maganar daukar matakan yiwa tattalin arzikin kasa garan bawul din da dan kasa zai yadda cewa yana da gwamnati lokacin da ina campaign nayi alƙawarin zan zama mai gaskiya zan zama mai rikon amana to in ka zo an kada kuge an dawo filin naga yi kokarin gaskatawa al'umma ɗaya bayan ɗaya ka bi su kuma dalla dalla fanni kaza da nace zan inganta rayuwar tsaro ta kasa ga abubuwan da muka yi ga matakan da muka dauka ga inda aka kwana ga halin da al'umma take ciki lokacin da muka yi campaign akan magana farfado da tattalin arzikin kasa da walwalar jama'a ga matakan da muka dauka ga abin da muka yi ga sakamakon da muka samu ya kuka gani duk fannin da kai campaign da shi kai kokari ka zo ka baje

0: a matsayin ma'aunin wayi masa hidima babu ta inda jirgi amfane shi saboda jirgi ba nan talakan mutum bane a yanzu
1: kwarai da gaske ba ma su hada hanya ba
2: ina masu hannun jari waɗanda kudaden su suka makale a lokacin sayan hannun jari wato return money ko kuma kamfanoni da suka daina mu'amala a kasuwar hannayen jari wato scheme consideration ina ƴan uwan masu hannun jari da suka rasu kuma ba su san yadda za su karbi hannun jarin ba hukumar kula da kasuwar hada-hadar hannayen jari ta ƙasa wato set na farin cikin gayyatar jama'a zuwa ga gagarumin taro na kwanaki biyu domin wayar da kan al'umma akan waɗannan matsaloli da abin da ya shafi kamfanonin bogi wato Ponzi scams za a gudanar da taron ne
3: a ranar kullaraba da Alhamis 12 da 13 ga watan